0: اما لو قاعد لوب كينغ تشارلز II وشي مريوب انجلن ميوروك تغنيوب دوناميك روفرد سلان ونغاق تغنيك انيوي قتليو نيوي نينا درنك قتليو قتليو تسيبو 16-17 خينق روغ رقتو كلي قاعد تشاكو نلاغ ميمغو خانق نيكوليو قتليو بنيلق سيبو اوكيو 200 ناك سيبو نونو حق خاسي نمغي سمغي ishumatuin nagaloa mik itago te hakte simalunga inaili gu te haksunga inuit likia pinasua gara pata haluna duatari wakia ni meu pinasua ksimaningiti tu namminuk taagan nagaloo pitaagan nagaloo pik England nunangata ilanganik inunut nunagiyaw nagasilugu inuitaga Tikitugulu tulap haralang mada Trafalgar Square nunanganik London England mitumik napay bigilugo hiyukutanik inuksyudni angwanik nilingetalok tu si Marunik nunamot mangot tulugit nitalo ako ang lutlo ni Bukodulik o hamagadong lutik matuma England nunangata itagalawanganik inunut Nampin ko yao na kalukulubo nung natakang ako sa haklutik. Upalit ko, pinda ko yung yao na kalunat. Ilan na kundi yung ilunin. Dahil ma, takang ako natututitit. Katimawit siya ni, pinda ko yung hataw ko na kumayuman na. Nukat siya ni, yusit sa liyoktaw ya hanglingan. Nung nakakasin mo yun, Kita tuh terharu hangin kita, gabo malamat tu sudah liuk begini. Nyawak tau si malamik tu sudah liuk begini, aksiuk tau si malingit. Karena dari mami tunggal ang nihang itu inau mata, nuna kasih malam. Ida liuk tau begitu cerun nakun nangin magit. Tiu si liuk tau si magut ingin, aksuk tau magut liuk tau si mamada, khadrunanut, sunalimani, awciutuanut, isuman na hiyo tau kutik. Amigang ito ni, ini liuk tau ya hakput, nuna hakasi magut tiketuk te hakigun na tangin ni, nusara liuk limani, Canada mito ni, idaanit siya, pinguti tau luti, tenet tuit. Man na kundi nuna hakasi mayroonik tisuriliok tiyo katawarong utok ta hakpumat. Kana daw luni gawama hakwi ako siyo nuksay doon ni tisuriliok pinini. Upin na hudlugo abit tiwinong ni kisiyani. Pinitsakaluan niyo mga tukoksutik. Ami sungo kaya hakanak tipalo wab kinutitip tisuriliok tiyo katawarong natin. 1990 Elijah Harper ko loktok. Alaw si ni, nakaktaw si makatawalok si Marok, Manitoba, nakaraliok po nga ni. Ang ingitutuwa ko lok si Marok. Iliw na siya ngin niyo, nakaraliok po ni Manit tunog. Ang ikotaw di tao kaswaktumik. Kana daw, alawin na akit siya. Iltak siya ulit si kaswa ko tingan ni Quebec ni. Asimin niyo, At yun ko kayong itinik inyo hatigit yun ang aktaw ko dita ka so ako taw ni nalik. Kalo na atitip, distinct society. Daman na ang hatigit ko tinik, Meech Lake Accord mit at haktukok tinigo. Then na Elijah Harper, aw kaalok si Marok, nalunay ko tamik, natukali usulungan ikigumayak sunik. Tingo magayahak po amisok ka nung ni Elijah Harper ayaw akong natutsanik. Aw kakto sa mga ka akong natunahalunan aw siyuto ko na nung ninyo kamagkutay akong utininik na ang mga itutigot kahit natuwi ka sa akto takadok pata. 1867 Makwatagala ko daw ya hagarak ningit ilun na siya atik. Nung nakakasimalun, piyun na utitago si Malok Sutik, katik kingo si Malok Tut. Ilun na siya ngini ang hatigi ka siya ko daw lok si Malulimani, ang hatigi ko titago si Maluni. Taman na apok sutit at siya ulun ni Imeri Yumit. Makwa, nung nakakasimalun, piyun na utitago si Maluni, namatumit at siya ka lokpot. Kasok kasi matsya sa kakaluwak palunni. Pinsuwa ka kaya watunod. Kaya watunod. Igaliyo katigin niliyo ko daw nakaktaw sutik. Gawa manot nung nakakasimalun ko. Dahil may ngipat sunaw wat abya ko tiit. Nukkalit sita ko daw watunod. Simumo ko daw nakalaktunit. Tiulipak katimawit sa nilalakto una. Atung niliyok tao sa kano dalimami siyunit siliyok tao di yelinga haluna sunalimani al chido di simerang ita di yak tao yah hangit kaya din yung ngawonga kan sumi
1: na kumenga si ZBD dahil pinasaya ko sa kanya at din nagjawang wala katulis sa kanila mayong tema itu sakat telau mego sitok tak tapi kan ila tama tapi misale ja pun nak tau ju pinna kan onnel lu satu ni tu sakat telau ko sitai ko tu tu sa sama ju ni pide semalo me mata tabona CBC ko kan tu ni ni sama ke yang ini ni pide ti tingu na sengu mata mana tu sakai nama la pun
2: Kanada, Kanada, Kanada, Kanada, Kanada, Kanada, Kanada, Kanada, kuvari ennen kikkutuin, että ennen varaa katsotaan varaa ennen katsomista varaa. Ääkkäkiä on nähty näytet läpi. Tämäkkää ennen äidilöksi teokautuja kattamata. Kanelikä on osaiseksi määräajamata. Nääräkonneeraajamata. Nääränkikäinnäraajamata. Tämpätämmäraajamme täällä. Ääkkäkutukin maailmaa.
1: Mana kau sa alat tuh, pihal leh jual kenyang memat ini tu cuma lokal lona tu cuma.

kati matitilalang may matela tayo kwa kikitanikot inyong nito sa kumalang ang mata tayo kang kikitanikot nga tursak tulirita na tursak bigay nga kati kumanat tiyang

0: Hei, mä kaikki tänit inni katut ammalo nuju nulu ja lekijit ta ka pilri katigit te ka ka ku tama kime una si on mata nu Mary River Project una ratta ju nulu ja lekijikut ta vani pelti milang ta September 22 ngula ka 24 ko kasunning ani tama ni ka ku yatin ni ta ku alu ilis ni tu sa ko malang mata ko ta na iba mai ko ta ka na kiket ni ko ni tu sa tu lege ju ole tu ka wi ma ju yo iba mai ko ta bani CBC ku ni pilir ka ta si ma mi mata ta bani ku na ngo ta sinangat iba tu nga sutia ge ilis an na mi
1: ai lesi tu nga supung na ko me
0: si bol pa makai ta na ka ku ta ma ta na ka wi son na ka si ngum mata ta ma si mi nga ta na su na mga ka wi sa ku ta ni at ko ka sa ka ka na ko bio
1: na ka me lesi ta man na ka te ma te tine yo ba fen lan kam ning ar tu ni ri kert na ni kom ni lo ka te ma te chila nga ta ta pe ka ni ho se ri ra ta ta ni pe yo me ko yan na me pe ve ra te tsi gun na ga tsi innar nek ammalo uvikkaut nek khinangata atunni nunalin nek iperjum meng metematalim meng kangertuga pek illulik ammalo sanigayar tamanna pemmeri tutaullun tusaqumallutik nunalin meutani nunuriyalegijik khuiketnanik kullu
0: tema travani lake perjum me nyangata tamana qahuwijattinnit September meulaqata kanunuvum meuni tusaqumalangammata kisumik neriugun nane qat qanaq tusaqti tawlarningin ni qanulu takugunna nermanga taqanuniriugun nane aqqa
1: tamannaila khikirtaalumme ini katutti khatigingin bafanla kullu katutjiluti tamanna aqqaagu tamang iqqinaayaangu yuqimiqto qimiqqoyaayaq khatsuungumman Ipeutun bilang ta September 22, 24 ngosin ngani tamakkuan nunalin miuteit nuluujaale gajikut tamattuminga inuit attuktaun rivattang inuit kajuutit samana on erotimi uhausirakluti tamakkuan nunalin miuteit isumaga jaminik isumaaloutiga jaminik uhausirakbikhattitaugunnarlutingila attuktaun rivattang inuit nunalinni
0: Tema kikittaniikku taakkua pekatauku jisi mamma teilaak innamni makkuttu nillu. Summa kia taakkua makkuttu innui pekatauku joosi mabat ubbalu kannutigi uki ukaria kakkat teiko pekatauku mun eaktuin.
1: Tämän näillä pimmäriöti tauvammat katimatit sinne. Katima jaktu hatausima jypi vihahti taulut isimaga jäminen takusima jäminen. Atule khoy simba yanginillo atule khoy yanginnik tusak rumamma takikirtanikku namalo nulu yaale gejikkut tamatuminga avatele renar matto attuini watto amalo tamakko aqige rote tsamaan khimiqqu ya wattutin khaw sarndiri ya wattulle parnautige ya yui atule khoy ya simba yuillo iqqina yaangu yimon dako kiulit 18:30 uvikkautit Amano innam marit 55 new kiuli nunga tanu lutusak bego majun
0: tanat matu wisakha riba ta kunanga pekato go gasunnertu non
1: eh pena so aus relate den de July 22 ngulekant ta ko tusak bego majugo lo ilage yago magyaktut innam marit ubikauti lo tawanga Ipia yummi mitse matalemme kangertiwaapemme sanera yummi ammalo illo lemme daakua pina suorunna rajaktut
0: Teema

0: kua ati mene tuni siga mane atua kata te manuna lini kua si alo ngone kata si yung wale yu ite me toko si yung matubalu ne namo kia tuki siga akun nagajaka
1: ni naka mele se da kua nuna lini kikikta ne kun tu sa hama te tizi vatangi kau yu gak beo gun naktuit ubalu ne nulu ya laga yikut tu sa hama te tizi laga yikungin no July 22 ngulangin ni ngane ipi ayo meo miti matale meo kangirti wapi meo sana kaya meo lo amalo is tunga su titituin naktuit innang ni uwikar ni ilaga yao gumayo ni
0: Te malitako at ang minig tunisi gumane kata kanga nigwa ila nigwa kaya kakayak to sa umiga si te kuningan pa kata yung kajak tunik kata ko alike kanga kawi iti tayo kajak katkik ko nigwa kata ko ng mga ata
1: nalaw nakto ko laman na kasi ane ipi ayon mitsi matulim mo kanga tiwa pin mo kau juga aku nak ayak tu itu sahut dari kungin nunangin ne inaudit ubi kelu lagi jauh kembali tu sah bego mati ayak tu kau juga kata ayak tu kau juga alau lute tu sah mati sini nunalin ne
0: kan tu nak apa kau tinggi tena iba aku sakkan itu aku betul pasti tamas sama misahanon
1: Koyan na mayro matiwi nak na kita bang bata tu sa tao yung realit ipi ay yung mayo tay mitse matalim mayo tay tu sa tao yung kungin tu sa tao tao lor tao loy kasi ane ta ko ilangit tu sa tao yung ilangit pivot tao lor ngin bata tabong ka kaya nakungo ko sa iya tuktuk
0: ale ane di ba kaya kaya nakavit ilisan na mi tabong ko yung mga pit apil sa tao si kaya tigin do tisuri
1: aga kena
0: ilak na kong may tiyak kagi iwa ta na kikatanit inuwi katujak tigi kunit tako akin ang mata ilak bakataw ko matuwan na kusi inna kusi makutu kusi kakikimakunati kataw ko mania kusi tana July 22 kusun ni ganit ay may tanayak kuktawa ni ipiyatimila to di September lakan Ilak aliani tabunga kay namin mat to sa kamina tunit ula to sa titaw ng atas sinari bugut. Ilak manin ni jajaming ito sa kay nakta.

0: Beatrice Dear, Ingertilug, History to Sangna Sak Davo. Kikertani Inri Katujakatigi Kungig Dubafang Lankuglu Katujakatigi Gluti Akrago Tamaxiu Timikanui Lung Nang Ningita Kwanuru Yang Ikber Jungni Lang Mata City Piri 22nd Meet 24 Ngokpat. Kanok isumagiyakang mga tao vang tusarumang mata. Eva Michael, kikirtanik kuning artuni o kakatikarun naksikaw masibisir timit takuna nga kanok nunavumil ilaw yun narayang mga.
1: Eva, tunga sutia rit, ilisan na me.
2: Alisi, tunga supung na kong me.
1: Si wala pa makaita na kago tamaka na kawisan na kasi yung umata. Tamas si mga tana sunang mga kawisa ko tao niya at ako sa kakain na kubiyo.
2: Na kong me, Lisi, taman na katimata tiniyo yung bafin lang kong ninga ato na kikik na nikong nilo. Katimata tila ang ata. Tapikani wau sirira tata tinipi ayun me. Kuyan na me pivi hati tigun na katsi. Innak nik ammalo uvikkau tinik khinangata atu ninu nalin nik ipiak jumming mitse matalim me. Kangik tuga apik idlulik ammalo sanikayak. Naman na pimmari uti taulun itu sakumalutik nunalin miutani nunuriala kajik kuykik nanik kullo.
1: Tema travani lake pelton meet nyang at tamana ka wiyatin ni September me ula kata kono no community to sa malanga mata kisumik ni rigun na ne ka kana to sa titola ningin ni kana lo takugun na ne ang mga ta kana ni rigun na ne ka
2: taman na ila kikita lo me hindi katip tigingin ba fan la kullo Katu jiluti teman na aku aku temang ikhna yang gue kimik gue yau yau hat sungguman ipet umbilang te September 22, 24 ngosing ngane temaku nunel mutait nulu jala gue ikut temat temeng inuit atuk tau nere batang inuit kayu te teman orang erot temeng uhau serak jiluti temaku nunel mutait isumaga yaminik isumalo tiga yaminik Ukhak bihak titau gun nak lutingi lah atuk tau nak lewat tangin ni nuna lin ni.
1: Tema kriketani kutak kua pekatau ku yisi mamma teilak innan ni makkutu nilo. Summa ketak kua makkutu innu pekatau ku yosi mabat ubalu kanu tigi ukiwa kakaya kakat teko pekatau ku menayaktuin.
2: Taman naila pimmari titau vammat. Katemat tsinen katema yakto hatao sima yepi vi hatte tao lute isima ga yamene tako sima yamene atule khoi sima yanginillo atule khoi yanginnik tusak roma mata khikertanik ko namalo nulo ya la rejikot damat minga avatele renar matto atuini watto amalo tamakko aqige yarot tsamaan khimikku ya wattutin Kau sak ngeri ya waktu lepak nau tiga ya yui Datu lego ya usi mayu ilo Ikhina ya angu yamun Daku uki ulit 18 ni 30 nut uvik kau tiit Amunu in namarit 55 ni uki ulit Nunga taan ulu tusak biogu mayu
1: Taan natau matu wisak hariba Daku nunga pekatau kuma gasun niak dunun
2: Pina suara usir lakitin di July 22 ngulikant Takwa tu sak beo gomba yo golo ila ge yo gomba ge yaktut inna marit ubikau tilo tawangat ipia yumi mitse matale mekang ertiwa pem me sanera yamme amalo illo lemme takwa pina suwa kun na ka yaktut
1: tema takwa atir menik tunisi kamane atwa kata tema nunalin nit kwa sialo ngone kata si yung wale yu tema ito kwa si yung matubalo na ina mokya to kisige akong nakajakkan
2: ni nakamilisit takwa nunalin nit kikirtanik kun to so but it is even thinking how you get big on that to it. Ubalone, Nulu Yalagayikut to so but it's Larikung in July 22 Mulong in Ningane. It bear your meal, Mitsimatal and milk and to up in meals and a meal low. A malo is tung as it's doing not doing in Nandi Uvikani, Ilagayogamayoni.
1: Te malitako atin minik tunisi gumane kata kanga negoa ila negoa ga kaga ya tu sao mega si te koninga pe kata ga ya tunik kata ko le ke kanga kau yi tita ga ya kat ki ko negoa te wana mangata
2: nalo nak te gola man na kise ane ipe ayo me mitse matule me kanga te wa pin meon kau yi ga on na ga ya tu tu sao te le ga kongin nuna Nunanginne in outit uwe kele lage yoga maye to sa bego ma certu how you cut out your tooth how you get out lot to so much it in nunalinne
1: ni kanu tuna pe kutiging itene iba o ka sa kanito ro vita mas tamas mo misano
2: khoyen na mero ma tuna ngot ta bom ta to sa ta yo reale ipe yo me ta mitse matele me ta to sa to lage kongin tu sorte ta lor de golo ki se an eta ko ilangi tu sa to de ringi pivit ta lor ngi patata bunga kay na kongo ho so ri ya tuk tuk
1: ale ne di ba kay kay na ka fi
2: e ko na
1: ka son na mi ta bunga to manga fi da per sorte o se ka te gi lu tis ri
2: aga kay na
0: Koyen namik Eva Michael kikertani inni katichakatigi kunningak tuni ukakatikak kau yok CB sirtimi ilisi anabea pingmit ukau sikak tuti tuksirang ningin ni inusuk tu do inutukai do ilaw yun nagayang mga kawatakot kimakwak tilugin Tanaking ulakpang mit tunisigyang ng mit ilaw yung magayak tuni July 22 mit atili ugunak tut. 1252 tuni ni pibuminarak tu si CBC ukiok taktum na araw tingagot ang mga ikarong ni. De makangatuin na tiyak tu saktasin ni. Tusang na rumayasin ni naliw tibuti rumay yukang nakbaro ni o karaw tikut ni piliw katay na yagun naktu si kangatwin na tiya uluk ko unwa kuro ni ikaya ka nga si tema o karaw tit o nga siktut akikangilu ni 1-888-896-3135 tamanga ikarung ni 979-6101 kiko na liuting mga tayo katakun nakto si tusak si mayasin ni o kausi kakatakun nakto si nipilok tao yung managay katakun nakilu si tao o karaw ti si naisaw tingit titakakat o kausi kakataklugot tao tusakangat o karabi o katakun nang nakabit tao kangatwin na tema kiko na liw tibutir mga nararaw milabo let's listen to the birthday greetings
3: Hello, Joe Malato Kalayo Kalane, Ulumi, July 13, 2026. Happy birthday, Ramayuma. My Anna, my Panila, my Uncle Jamesy, and Laura and Hey Mayo. I love you, Anna. Happy birthday. I'm going to be a little bit I love you. Tako yung ako pikasya pinu no. Hambo sa ako sa nako inuta pinu do and panila ang kujente at yapin. Yay! Happy birthday! I love you. Ano mo nga?

O te rewa kut pe o ngi sa te karo amata nā rau te iti. Jui te rutana o ni kare kanil ni amat kasini o mea kong ni amanga te amaru ak whakasung ni atu iti. O ni kausaring milu ni ki amma ki na o ya kakti tau ni ngino takua. Taku na ngaktu ni iti kikirtani iti inu iti katu chikatiki ingo yun iti. Ango na suktu rikiku ni ngaklu ni. Apa sok tau di logo? Aku nikah di.

No kafik satin nuti kita yagir megatta. Koyen na meita ko ane pili ko na roktut apik sokto yun na roktut. Na raktu segullo koyage batigit. Kau patau suni tu sak sokan nila ameng mat. Kisi ane ne pili ko yun man na kose o batin nut o kara yun na kpose o kausa ka katak se mayabut na sa utibut. 1-888-896-3135 amaru 979-6101. Kau pa utila ka buku. Unno katang nak pose.

Lukku tutta mi nala seribusi. Dani on mubunga. Ullumi allito harit. Dubai yarut 13, 2026 kunti logo. Sehe nguyoli 305 ngui lapitok. Ahai, dungu sekutti. Venus rago si ulao yumi. Suli annai kallatu vinyu drauti. Pita aatami mik. Suli pingua tigalla siya gauna. Tavani utilogo June 30 utilogo makko peniswago siulau yuk anga kanatakku kapamatu hakku nga anga jokha huti nga Prime Minister Mark Carney dikisi malau yumat suli pita adami uha hatiki unna silau yaga kiu katalau yuk hanutigi uha lima hati khalau yumangat anga jokha bunni Mark Carney nguyumik Ammalo, tan naisuli rito ak mipat, ak Big Jam 1996. Inna, ako kitu miyuk, kalasli nunat miyut, Enoch Paulson. Pingwa tilogo to saksaw lang ayok. Ammalo, unika tuak tumi, nalalang ammiyugut, Tommy Kane ngulok si mayumik, tasiyo yami, nunalingo titsi hataulok ni maguk. Tako, to saksaw lang ayoy ublumi. Ahay, ukuali, sila niya di ko kawai sa kaintang yun sa muling ayo ino na bimi no na siya bumilo emailing ayo igok. Kuto nga pimi yun sa suyo lang na kaktaw yut. Kalo reality yun na gok. Layo haktok. Amalo tatsili lang na kaktaw sun li ula ulok din ako. Ano kong niya stilo? Sikin ni tumik, 20 misungo nilimik. Ano rin alo? Sa kanya na kaktaw suni. Nikimi pisimayumik, 20 mit 40 mutsungo nilimik. O koning alo plus 5 milang ang nagaktak. Sa ni kilo milo suguyo lang ang nagaktaw miyo suguyo lang ang nagaktaw miyo gok kalo gaya hatuin na tugok risk of thunderstorm Manila yok. Tatsili gaya ha tatsili tuin na gaya hak stilo go unusak ano kung niya stilo 1 ni 2 mic 20 mic 40 mo tsungo nilim mic ano kung alo sa kanya nagaktaw suin lo ano kaleo milo nilo Nikki mi pisi mayumik 40 mit 60 mo tsungo limig. Oko ni halang nagaktak plus 5. Umiyak milo suyo lang nagaktaw may yugok. Kalo, kalo li kalatoy na kaya akong istilugok. Tat sili lang nagaktaw stilo ula ulok din ako. Ano kung niya suni sikin ni tumig 30 mit 50 mo tsungo limig. Oko ni galo plus 5 may lang nagaktak. Inuktua milo suyo lang nagaktaw may yugok. Tat si palya lang nagaktaw stilo unno sa. Ano kung niya suni, sikin ni tumik, 40 mit 60 mo, tsungo ni limbik. O kuning alo, plus 9, milang nagaktak. Pabing ni tumilo, suyo lang nagaktak, may gok, tat si palya lang nagaktak, stilo, unno sa. Ano kung niya stilo, sikin ni ulo, one ni ulo, akuning ani, 40 mit 60 mo, tsungo ni limbik. Ano kung alo, kaso niya nagaktak, suin lo. 20 mit 40 mo, tsungo ni limbik. O kuning alo, plus 12, milang nagaktak. Ako libi milo sukuyo lang nagaktaw mi yugok. Tat si palya lang nagaktaw stilo unno sa. Ano kilo tilo? Sikin ni ulo, one ni ulo ako ni gani. 30 mit 50 mo. Sungo ni lumig. O kuning alo plus 10 milang nagaktak. Ibu jibi milo nubuya lang nagaktaw mi yugok. Sukuyo lito na kaya haksu tilo. Ano kong niya suin lo? Nikki ulo kabangan ni ulo ako ni gani. 30 mit 50 mo. Sungo ni lumig. O kuning alo plus 10 bilang nagaktak. Salo nilo nubiyo lang nagaktak may yugok. Ano kung niya suni nikiulo kabangan niyo lako ni 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Ano kung alo sa kanya nagaktak suni oan niyo kabangan niyo lo ako ni 40 mit 60 mo tsungo nilimik. O kuning alo 15 bilang nagaktak yud. Kaya siya miraklan like milo nubiyo kalalang nagaktak may yugok. Suguyo lito na kaya haksutilo unno sa. Ano kung niya suni, kamangan niyo lo, nikiyo lo, ako ni nga ni, 20 meet 40 mo, sungo ni limik. Ako ni haklo tilo, plus 7. Huwag tamil lo, nubiyo kalalang nagaktaw mi yugok, sugo yung lito na kaya hakso tilo, no sa. Ano kung niya suni, 1 niyo lo, kamangan niyo lo, ako ni nga ni, 20 meet 40 mo, sungo ni limik. Ako ni haklo tilo, plus 7. Kaya sumilo, nubiyo kalalang nagaktaw mi yugok, Ano kung niya suin lo kabangan itumik 20 mit sungo nilimik. O kuning alo plus 8 milang nagaktaw yut. Aw palamilo nubiya kalalang nagaktaw may yugok. Ano kung niya suin lo kabangan itumik 20 mit sungo nilimik. O kuning alo plus 7. Tasiyo ya milo kutwa milo. Nubiya walaw lang nagaktaw may yugok. O
og kone har det rinne af sådan lå plus 12. Gange så alt jo amelio nu virker lalangene rakter med jut, og koning er lå plus 15, milangene rakter. Og vejen lå, nu når tjer på milo nægne mig, nu vil jo langene rakter med jeg og, så jo lidt under jeg har så til lå. Da tjekker lalangene rakter til lå og, Ano kun nasa ni nigiulo kapangan niulo ako nga ni 20 meet 40 mut sugo ni limbik. O kuni nga lo plus 7 milang nga nagtak. Hope tayo malo sugo yung kalalang nga nagtak may yugok at si kalahat talo dilo. Ano kung lo di kapangan ni tumik 20 meet 40 mut sugo ni limbik. O kuni nga lo plus 10. Post veo makubin milo sugo yung kalalang nga nagtak may yugok. Mini twin na kaya hakso dilo. At si kalalangan ng aktaw stilo. O kone halangan ng aktak, plus 11. Takwa takasil niya di kahari sa kaintang iyon na sa muling ayuit. Nun avi mi, nun at siya bumilu.

0: Mana ukali ma hati hasiri bunga makivikut hangayo ka hutingani pita ada memik pita ngai
1: dene ngai
0: pinaswa ko se ulok to Canada day ko lok tina ko tikisi ma ja hala wata kama mato hakku angayo ka hutingani Prime Minister Mark Carney mik hanwe lok kali tikinde ke lok tanga
1: na ko mik sibli pamidan go si che lok to katinga ne ke lok to kan ana yukang Canada ila halawmat pingasuyok puni tukatak dini takkoro atwa ye nyarchuwi pinasuwa suwu teidu ani tukatak fiti di yamau kikasung mata utuwal pidu bu untak dini rinik upalun ni nunak kasi mani tigo merti taup sutik idlu lirin mulun ni amalokit katok tibut nandigaw kutu ami khatawong naslaw mimat tukatak singok titaw si marlukusong mimat kita tok kita daw si mayarot kingun lipa minyo wak niya kilo ilagi yaw tiyalaw mimat kaw si tiyalaw kurunan
0: ami suwa taw lak mata kanata meo kiyok tatu meo ni wak taw si mayot kati hati kitsya kong nalak mayatik ko nunabong miyot avanilo inubialong miyot
1: ha tako ida isyong ulurat tigit okay na misuwal ni taman na kayo si Oato na kumat nuna umiyo. Nuna butunga wiko na kikatok tinga kloye o klusik ilagi o tiyalok tok ang malo tam Johannes Lam nuna tiyalok kut kawa mga ni ayok kaya yawyok ang malo Rowan Elias inuwiyal umiyo ayok kaya ang malo pagtutok ko na pisimayok Nancy idagi yok nanti tuk idagi yok che law min mat ko ang chuta amalu na tan obet anga yok ka ngai ti ke kut amalu hub na kit na yak anga yok ka ngai si si Canada ta ko ang chuta kati si law at ida ha law mi yo tuk tu nok sang ni ma ki ti ate ha ti ta so ma te ko tuk tu nok sang ni o ha ha ta si ma lo wa to ma Tukun sao yung sumut yung nata at siya magutigi yung madito yung suho hato yung taga. Kita toktik, nunayin niyo idagit yung itak ko. Adam Tideo Alaco, Andy Morehouse, George P.

0: Kaisikin?
1: Yeah. Tak kau kau pergi tenggelit. Inu wasang ni waktu itu orang ni yang kau ini main nari atau bayi mengalir mana kau ini mengata inu tu tanam ini bukit tu tiga cua waktu itu nak sami usung kata ika yoksi ya usi mago teh pada galoh tu tak kau ni inu wasang ni mak ika yoksi itu orang ni tak kau sih buat lewat Nutrition North amaluna tu belakang nak tabuk harvesters grant dan nunga mi pisi meoni tari om itu pisi meoni. Inu aswang ni bukti nuk inu ikhlas cian ang muk atum lagi panagat tigi kigaluwak niya kaya kuti walang kusitlo tako ika yoksi si merblagi lolong mata inu itaku wia tuwa kuti amisukal na ni milyan it akalo tama ika yoksi yaw panagat ta inu aswang ni nu ilingar ni ten na nakumiya kuti gilap taka nuna kasi mayutra tamang nunat tini tarik ni pisimer ni nakiginyak teknik isu wata dan natuk talaga yan lolong mat amisyo ilo upak nga takka ni teka nga pisimer ni inyarok tahas talong sutik dan na ikayok siya utigil lakit ratigo na kumiro tigil ako taga kero si teo yan lakot subudlo si bunaginyak teknik uka magata tamakkoa nakitari batarun imaktini nunaktini piunok saw mata nivok neve ni nivok taw watu nekitu inani tako nakumiro tigi daw tabut ammaru hawi sakto yadla siya kutsugu tayna nutrition no asumuni akpatabot amisukala nikayok siya utigi miyakalua mo ilun na siya ngin ni pititap siya sakalua mga ta hawi sakto yadla kutsugu ammaru ilun na rin mo dan ilun niyak niyobato kau di magtigo kyo na misyon ka balagtigo akisimo tigiyan ni pibirliya at lang mata pingasuin ng tuta at iliyo katigit si magta makipfi cooperation kau matuhakot ang malukupay ko kau mahal tigiyan nga pingasuin ng tuta na matsuni nga iliyo niya ni mo inda si matiyan ako sa mi kersiwata kuti halak balagta dan nika yoksiya utigid lagi at tigo idlui niyak nitinik idlui tako akikito yagun na imata idlui oktaw yukaw ni tamani $1 million pigiak tilugo amisu idlui lutari aksutik akikito mito nik pititaw bagata upigusuti sungay mo katikanik idlui siya lagi alo unay dimangani napay gaswak palagata pinero tahang ito walot pinero tahak sunatin yun na pinero tahak panyamat yun na panguyo kaya kalawabot ilang kami namang ito ni Libio Bagata kalawak tilugo kayo siyo kata ko tigaya mo ilo na rin ang nuk ang malo inusibot at toya ko tigay balagati wat tigin ito nuk naninibo pito tigin misubo ilo niya nito ko tigilugo amin ayo halaman ami shuni ko na ni ko ni ilo na taw sok ni ani no kha haye ma shu mat dan na lu pu wad lu nak to pita hak su ni na ni u kha u ti da u mi gat ti wang ni pa mi te me to ham ma ni nak ki wa li ma mi ni na bik dan na ka mu su ti wi a khat cheng ma ni u khat ik ka u hak pa ga ma kha u li ma go chi pu wad lu wi a mi ani shi ma ki ta u na gat chi ai lusi ika yoksi ya ulangat si dan nalo tuho uti unnes ni mat uban lunak ipi yoksi ya suwin yu hatikan kili yer lako tigi ya uhar lagi lako mi ya uk amalo tigi ni tui kamagi ya unnes ibat tabuk ane ni at tigi ni tui ipi yoksi ya gil lagi ah lagi ni nga tuki si bat liya tui nagat tigo ame sui inyui ane halak supik ilangat tigo ay tutaw ko yung sabi tayo na dahil na niya kuksiyot yun niya aktaw at tuk at aktaw was ni po ba may may tutaw ako ay aki lang ako kitem ito yung pimsa kaktaw ya ba ng mata taman na aki ya kaya kaya kaya nga at la si mayo tiyo may tiyo tiyo naro niyo tiyo makipin pisi matsuta at di ka magiyok siya kaya lauli inyo ko tiyo yabo tingin ita kalo kasi inyo katigiya ko kamagiyo siya kala kaya lauli na matsumingan niya ng mag ang malo ilin niya na dan na akwita ko ito ako ta ilin niya bilimano ay katasungot ta makipimpi si matsuta

0: Lagu main malai lagu.
1: Tudia aciga sapun kacapok. Esasam manuan nang. Nalikisya kanut isuman nak aciga sabunga.

0: Vai comer.
1: Ah, hai. Onika doak demit na la siribu gut. Dan nata siwak mi ngulok si mayo. Tommy Kane ngulok si mayo onika doak dilugu. Da siwak mi nunalingu titilok si mariak.
2: Aula yimmi yunga tawani da siwutukumi. Nunail tuwal wakta at ananamma atar kumata nuna wingani. Tikitot sumak pasuta akimutsinyo na tawang kutsua liak tuwini walayan kutsua milupi yun. Kau lai tsingwa sawa milak. Kukiak kut umiabu rawani kayang tsumitilu umiangita wunu. Tamangu tasiwiyamu. Aiti tawag tulok sa mga tamak kumilok suta. Umiyam ko yung mga aksa. Umiyam. Umiyam ngita tinutamang mga yung mga aksa. Kapag umak niya suwi. Upang nga sa ulok ko. Lahang ito yung nalang masiwi. Upang nga. Tabo nga. Sali mo. Ay kayo. Ay kayo pala kumigata. Aulay siyang itlong alitaba ni Emilio Mayo. So binyong mayo walok tuhut. Asa ko si Ulo Amao na itiyan ito kalong mayo. At tayo may suta tamang mga nung natakbali ato yung nata kutro at tabay na kutro sa nene nung nahakpas tokyo ko. Tatlok sa mga ta tamang mga bali suta. Nung natsasyok pala alok sa mga tataba na ito na kumalok sa mga matatala. Kutsuami. Kutami galok ta hanay kaya wun na alok sa ta. At tamani umayok si ulak na sa mga kumalok sa mga. Tamani miso ulak sa ta. Tama. Tamani nung natak pala yaka sa ata. Akaba magkuno. Na ilo takta tayo ng mga ata. Ayoy na tayo alok sa mga yuko. Tamani 1960. Saban tiyulo ako nga ni. O kamakot. Ang ikapawawat sa mata. Ulumingin na ito galawat. Kamato ako nga ikawin na no. Matatagalo. Kamaman niya tiyo watsuno. Tay mabiyun na siya ulo itlong. Kayok tiyo wala akong Mila yung tuwi ko tigil wala akong mga. Inasawang makilangay ito kami. Sinopa. Kinuwa at saliya at sa kami. Sawan kayo tigil ito inasawang walakta. Tayo may yok. Tayo may linga wala akong no. Tayo matamani. 1965 laklago. Ya 60 po mitong mabali ang alok suta. 65 ang alok lago. Tamaw nga. Nung natak pali ang laki kaso ato yung nalagat. Ang yaktaw si Matsalagat lok si Mag. Yung iluta ako makna yung tinakanga ulitok mga. O haktaw yung kalok suni. Takwari. Kupay ko halun haktaw yung lok si Mati. Tamani. 1967 mangot luwit. Ikayok to paro wilak siwit. Upyok siyo nang itungin na alok tila kang imo. Paan na pakto ni. Upyok siyo wat suta. Kay ma. Iluta ko makna sa tatamahan 70. 70 ko kami. Iluta ko makna ilakata. 72 minti kilak to ni. Nag-alian sa ngayon daw yun. Ito mga yung ngayak to na si Bulimi. Ilo tala ko si Marta. Yun na ta. Tamani mi yung mga na yung main kalwak to ta. Yun ni akmago na kumayangan ni. Si ito mga yung ngayak to ngayon. Tikita mo yun ta. Wat yung alamang ni. Ilo tala ta. Nakulok sa mayo. Niyo pa kita ulok sa mga takupay ko na ikayok tao suta. Halunay ako ta halagata.
1: Hai, dan ay sulam mimat. Nako may magelo lumina ala ko na si kinagat si tuttavio yami. Si kahit ngoya mo, tikit nam si utjolo ko merta. Suli sila niya de ko hawi sa kaintangi. Hau pa mauling ngayon na atwak si siribunga nuna bimbi. Nuna siya po mauling ngayon ik. Kuto arapin mi hau pat. Suko yung kalalak niya ng aktaw mi yuwok. Mini luti lunik. Tat si kalalak niya ng aktaw stilo. Ano ko luti? Niki to make 30 mid 50 mo so ngun limik o kone haklati lugok plus 7 sa ni kilo amelo suko yung kalalak niya ng aktaw may yugok mini luti lunik tat si kalalak niya ng aktaw stilo ano ko luti niki mipisi mayumik 40 mid 60 mo so ngun limik o kone ngalo plus 6 umiwak milo suko yung kalalak may yugok mini luti lunik tat si kalalak niya ng aktaw stilo ano ko luti Nikki to make 30 made 50 mo tsungo nilimig. Huko ni haklutilo plus 7. Inukto amilo suko yung kalalak mi yungok minilutilo nit. Tat siligilak niya ng aktaw silo ulagot. Huko ni halak sunilo 17. Pumang ni demilu suku yulak me yuruk, tat seleri lak ni anak tak ulakut. Anu ko lak sun lo, on ni tu mik, 20 mik 40 mut sung ni lim mik. Oko ni hak lo di luruk, 24. Aku lebih milo, nubu yulak me yuruk, suku yulak di nara hak su di lu. Tat seleri lak ni anak tak ulakut. Anu ko luti, sikhin ni ulo, on ni ulo, aku ni ngani 30 mik 50 mut sung ni lim mik, sakhi lak ni anak tak sun lo, anu ko nga. Tak kau lo one new lo, aku nengah ni 20 meet 40 mut, so ngan ilimbik. Hukum ni aku lo di loop 23. Ibu jepe milo nubu jepe lalak ni anak tau meyok, so kau lo tu naga hak sti lo lakut. Anu kau lo ti, nik you lo kabangan new lo aku nengah ni 30 meet 50 mut, so ngan ilimbik. Hukum nengah lo 12. Salo nilo nubu jepe lalak meyok, anu kau lak ni anak tau one new lo kabangan new lo aku nengah ni 40 meet 60 mut, so ngan ilimbik. Oko ne haklotilo plus 14. Kaya ang suya miraklan like milogok, sikhin nilak miyugok, nubo yalotilo. Ano wilak niya na kakta nikitumik 30 mit 50 mo, so ngon nilimik. Oko ni nga lo plus 10. Huwak damilo, kaya ang sumilo, aw palumilo, sikhin nilak miyugo, nubo yalotilo. Ano wilak niya na kakta 8, kabangan nitumik 30 mit 50 mo, so ngon nilimik. Oko ni hatirilak niya na kakta plus 13. Tasi uya milu nubuya lak miyuk suku yuli tu nagaya hak sutilu. Ano ke lak dia nak tak kabangan itu mik 30 mit 50 mut suku ni limik. Oko ni ngalu 17. Tama ni ku jami nubuya lak ni nak tak miyuk suku yuli tu nagaya hak sutalu. Ano ke luta oan ni ulo kabangan ni ulo aku ni ngani 30 mit 50 mut suku ni limik. Oko ni bulu 19. Kaya soal tu amilu sikh ni lak miyuk nubuya lutilu. Ano ko lak niya nga daw miyok one niyo lo kabang nga niyo lakun nga ni 30 mit 50 mo tsungo nilimbik. Oko ni nga lo 23. Nung natsya po milo abani na inami nubiyo lak miyok mini tu na kaya hak sutilo tat si kalalak niya nga daw sun lo. Ano ko lo tinik iyo lo kabang nga niyo lakun nga ni 20 mit 40 mo tsungo nilimbik. Oko ni nga 10. Hope daw milo nubiyo lak miyok mini tu na kaya hak sutilo tat si kalalak nga daw sun lugok ano ko luti kabangan ni tumik 20 mi 40 mo tsungo limik oko ni nga 13 paus beo makkobe milo nubuya lak mi yugok mini tu na kaya hak suti lo lakot tat sili kaya lak niya nga daw lakot oko ni hak luti lo 17 tak wada kasil niya tiko hawa sa kain dangi hawa pamulang iyo ino nabimi nuna tsya bu milo kamatsya kapil lang abasi una sutsya lang abasi hungap basi.
0: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video,

Ilag tay ma unat si Amer tak mat tamani kibalang may kalup may alaw pagsunay glat tay ma wana peg mi galaw kapta ay valle abluta awla kimalaw suta wana peg mi tay ako na big joa suni ako na talaw mat 37 may unang na kalaw kimabluni tamaw nga kapta niglatang na yaktumut ay na kapta kuwehuk suta unat siya may alawak toktaw tikit napta namiluk tak unalilaw ko mat hibul lak pa may kibad lang may hila hila lagayik ko no aki koktaw himayunik takugelaw na may gama hibul lak pa may tay maagbe ni unuk ni paluk hinagelik 30% mig amma kaluk tang maane aksuni unukan nakpat allang na mayok ano ko nga pingang nagluni 20 mo tikit tagluni 13 mi unang nakang na amma akago hikin nang na mayo unang nakang na aksuni 19 mi kanyak sinak amma tikirag doa unuk nubuyan na aktut Ila nubuja Manila ngugalwa kihani kaumayok hikinatok 30% migtao kalugaluk hinagelik ni palulukilu nilu unukan na allang na aksuni akago ublakot hikinak na aksuni anugitok na aktok akago unang na kang na 19 Igluligar dung mili unuk nung wajaner tu tay man nagtao ni palulokilo ni kalukin na kang nagtao gibok tao unukan nagtao alang na ang nagtao bok kanang nagluni tuwa ni mutikit ang nagtao unuk kaupat tao unang na kang nagtao 18 mi kamanito ang may unuk nung wajaner tu ama ni palulokit tang na yaktok huwag nakiglo ni Northwest 30 mid 50 mood tikit tang na yaktok anokit tang na yaktok day ka ni akago day man na tau huli anokang na tau unang na kang na 16 salang mili unuk nubuya na yaktok kan makulik taklo ni palulok tang na yaktok ano rin nga northeast o ang niwlo ka ng niwlo ako nga ni 30 mit 50 mo tikitaklo ni tama ni unuk 11 mit unang nakang na yan now yan ni unuk nubayalokin niya ako ni giwlo ka ng niwlo ako nga ni southeast 20 mo tikitaklo niya ako unuk ka na 7 mit unang nakaklo ni akago unang niya 13 ngunay akiblo ni tabata ko kibal lang may hilaw kanoy na ang nagayag kaw yunik unik ka po nga ni pimik tuhalang na ang magapta awyak kiyutin lo abiyo talaw kimayok tutak kiyutin lo nga guay

0: He like never ending song of love to her heart, but timely to her along the army got that the Pilio Kimaniku Valuak Mana Au Yauti Lugu to Hakau Himaniku to Hank Nikani to in a tear major matter Unica, you Yarang at a doubt of corner marshalty time the Nipilu Laukimajok Kumarwak, Adel Angilak. Kangirlinang meutak nunamit nunamit tau pero ni ko ani unika ti lugu tuhala ulabut
1: kay mak nalua bitya menu nunamit tau lo mutak bonu namak to kagaya nga ti tumialuk tanu ang alumiak pagkunga nunamin ni nakuha kaluak tunga uli uba ayulak tunga uba mnikaw yung magaluak tunga ang yalaluk pagkama Hilamiti tok ti tauli migama kuya nakloa wiktok. Kuya nakloa kaya ka nga maluni innaw lini kumukok tok. Kaya mno hanga kung nguwala ka mamay ino ilang hitam ni uwam ni may nakloa nakpala kaloak tunga kuya nakloa kaya ka nga ma. Kaya huwag ngulak siya na yung higama. Kuya linik ito, yak nakto na ang katak Manila.
0: Mani, ilati tamani tulaw kibat?
1: Tamani ito kalaw kimang itiak to. Kamang ito ang mingin naksuti ang ayok kalaw katay kwa inuhoy katak to innaw nakmiknot. Tamang ngalaw ngitin nakto. Ilali ananalaw ka tayo na ako haktalaw tugalaw ako inipayin mo. Awag laki ako nga mi. Mitakwin mi na haktakuwalaw ako takalaw ako.
0: Mani, iluwek takaw yak man. Hakitili tamani tupik kimakalog talaw ngilan.
1: Tayo malitap ko at awtik ko tamaw nga katigilaw ako tiko tayo sumuna. Aure mi atau hek mi kaman tuak mi lau kuta tamong ngak tau gap tau yak tarehanu. Tawa ni iti biani kugruling mi haki tem na tamale haki ga tupi kayu lau tu galuak uwa guglimane. Ukwa ang halu na aku itlo kakwigili ga ni yo kilu tupi kayu lau kima yugo kaya kaya kalau kima man.
0: Ukua mani iluvere jaujut kia pigi vangin.
1: Takua hakigalo hakika angutau neksakta mani go natsik niglugo ekalung niglu umayuni tuhakta kubiagi gamigin go tuhakta tiago matluni go tamau nga iluvi kakumalau ma angutau neksak hutekka kami tagbunga. Takpik ko kaki katamani ilubikak to.
0: Hunaw ba mana iglog doon akat siya melek po mana inugek higman.
1: Inugek higman no ma inukitulaw kimakman. Takpani tupikima yulaw kimagapta meganaklo. Tamalik lutay ka ni Tupikima balilaw mata yoki lutupikima kakti lunog. Iglo na liok ni Lugahuli mayoki. May ganak lo tamalik lutay ka ni Tupikakataw lilaw kima mata. Tamanik miyaw tangulaw po.
0: Mani, takiw mi mas ilatab bagayangong wan kuk takaso nilo. Kuwa na yat siya mayakman man na uke kavale lagaluak tilugo unan alaw man hubla.
1: Kuwa na kuwa siya mayak po imalukta tay lukta tagi lukta kiblit siya maylaw man tagakto tao yalim malaw manaklat kuwa na to ihuman awla ko tay lamo ihumangin nilugyalaw mo nga Nalaw tiyak taw, lungahilat taw, luwawin nga ni Apigayaw gama. Ihuma taw, hakigyanak lung, miyo nga angik lunga.
0: Tahima, umayak to kataw ka, lalaw kami, umayulagayala ko, umayak to tiqsiqaluq mataqanuilauppa
1: umertuqatautitaulau migama taununga taima pi taikku upinngaakkutin meqsiorviuqqaalugimna angiyun kangilliarlukkuorluta natterni takuniaqugallutaquviahu yaqinnalilaorpunganangiariat saqapiqjualaortunga nangialuangitainnarlunga taununngaqqaarluta taunani angiyunigutuktumi takuniqartoqa mattakuvaqaqikertami tuttoqarnia.

0: Det er mig eller unika lavkemaga ved. Det er der lavkemag med der. Anigo til himmene rejak ne kagjuar ne lavkemaju med. Kamanat til mig kemag med andet tog. Jo kemag til mig så til lo ublom i mod. Det kan himmene rejak. Der er ikke op på nogen to jeg mærker tak på det land niko.
1: Upernang nito yalo abitok tayo na ino silaw taka. Tagpanihan ni ngayon minunay nakmi. Pero kung nikupisin na ito nga, nutakakaranik si malaso nga. Ang ayok sa kutiti ni nutakakaranik sunog. Imna, gita una, gita anako. Nutakaulak si lugo. Tupikang nilo abimelo abit sunog tayo ma. Pihugi ako magamnukang nakibadlelak ni mahunaw bakang naktokro ako kumalik ni mat. Pihugi ako magamnuk ni palum ah. Minijualungin ng mataksin na lukso ni Lukiak. Nung nakinipakro ako tiklugo ako lari ako magamnuk na kang itugo, tupi kang itugo. Tukto amin na nanganit. Atau sih mina makat terakhir nak makan itu guk, tiada makan itu guk, juga sih makan nuk happy lau gaya kluna, tuk sih nak makan nuk kanu ini melau sih mak miuk.
0: Mai, namu wikat nalu najual lau aku kalu aku, nuta kalah kalah tu nilu nuta kejam malu ni, nagling nakalu anekun.
1: Nutak time na ang ayok sa kutilaw papatokang itay na sukuha kilaw matamaliw tiguak sa utiginirak nirsun yung inulik mat tiguak yung makaw tigilaw mago amakulaw magulunay tayo maahean unugi akap ta amakya sa ako ay nagilaw si maya ang ayok sa pako tiga time na kuy nagilaw amakya sa nutakalak mi ataw ka akto sila kay mangi mo ana nakakto nga tagban nutak kayo
0: ta na tuhak bigi hak pabut kumakwa ada wang ilak inna kaya pabtaw tamani kanyak sinag mit tuhak ka na nakap taw na naitunak tuhalaw kalutigo mat na

0: ilagilaok tabut tuhak kau nealak mengat tam na nau yang meutau lauk kemajok lea ang nau yok inna gayau lauk kemajok angayuk leo kata lauk kemabok kautok taikani nau yani unika tilugu tuhane akabut
1: Ibu kuki video aduga doak mata cerah kodung meagir ada gitu. Pak si gam nunggu kau jauh gam nunggu kau tak apa. Kau jauh jauh kodung kodung taik. Tam nata apa ibu. Negeri kita kodung lagu nak sone. Anak neng aisy maju kodung lakjung. Sinik bingik tuk tum pisi maju. Sinik kau dingit kodung. Tak pergi nak kilo aku, ibu ni orang ibu nak suri gubang. Tapi simpan jauh rumah, kan ya, oh nak tukur rumah pihak tuh paksa ni orang, asyik nak kau jauh rumah. Tapi ni orang si pihak tuh paksa ni orang. Tak boleh kau jauh mati aku rumah makai maksa tukur rumah man ayat. Kau tu akmat takkanunga, aku akan tahu kau ngupak suri. Tapak nak tuarui tak bunga kicak tahu galung mungau itu. Tapi kau juga kicak tak yak luting. Jangan pemik tu galung awak sisi mana kami. Jangan cakap cakap neojak tu. Ikan ni tak nanga yuk sepak. Pekati kibulu ni. Ubang ni kibulu tetap mampu. Tahu nunga. Uku ikhni kanan ni nyubut tiap tini lauk si mang mating. Takkan nunga. Sana yak tokulu lauk paksu ngalu. Akhli adu ala kangating uku akang. Takbani. Sana kulu yakattakam kisik lang ni. Kisik kulu yakattakam. Takkan nunga upak tu lauk paksu ing nyubut tini kanan ni mata. Ikhni kang. Nukak sen, pisau kaya gak tok sune. Pekina mikirangan ni pekat sekarang, pasang mikir kacang ni, pekina mikirangan. Tak bawa uang silau mata tok sun. Tapi menuk tak sune gak tau belum diketak kuah. Nuk tak tak kumpul ni gini lah, mahu ini nung nung aku kumpul ni gini lah, ni aku tak ada kamera ni kurung mah, angajon ni. Tapi gua yang muda jaga kau bumi ni cokelat, ika juga aku tik time. Anu ke kangen mah tu sahaja lah mam. Ima aktuaro, ipilik. Tak makin gua lupa ni cuma dalam kopi sulak tua lupa mak. Banyak lupa tak pingnya okal tiba. Okal yang tak pingi mak. Tahu nunggu paksa lupa tu. Kajak yang tak mau nak matuk sulap lupa. Oh, gua tuk sulak tuk tua lupa mak. Tahu nunggu lupa tikin gua tuk tua lupa mak. Tuk sulap gap kita mak. Tahu nunggu lupa. Sama anak kau kena terasa ujak tu. So now bapeng na ibu kivi jua luka luak mata sekarang luka luak luak apa teman. So now benak tu kolongnya tu saya tak luk paka kivi. Tapi ku agak lupa bapeng na tak bapeng na lo. Ya kisah, tap kuang rutin. Agar aku lumi pelak negami, ipakalak negami kainai, ukon negami, ini negami kainai kibin. Tanya agak negami anak sekolah sini kibin bingat timit dengan ipaule, tap nape kata ukar yak tong. Tap kuang tu pekak kat tinggi tinggi tak kira reaktor tinggi angut tinggi macam tak bungul lang ni kami. Ano kayak dumin niya kating upang naksunik ko. Tam na, ang anana ko rwa, imak, medyo biniw ka rwa, anak to. Tam na, tigo jaw rwa ko nang man. Tak pinaibo. Miriak, titaw lak tokso na bu, uyak sutik ko tayo ko nga, panakulu ka rwa takpit. Inyong mikati sigam nuk. Kingo jokak tuaro na sugip sutai ko yung otakuluk ka. Ika jokak tangan un angak ting. Isu maplung. Ibu ko kibi jualo ka doak matasak akulung meagi katakit. Paak sigam nungo kao siyaw gam nungo kiso takwa. Kayo siyo jakuluk lunuk tayo ko. Taam na takwa. Ibu. Meriak tita akululang naksunit. Ana nang ay si majokolo laktung sinik bingmik tuktum pi si majok sinik kau dingit tokolo tagpiko na kilo aklu iba niyong iba laklu ng ubang tapsim panjokolong ma kanya o naktukulong piyak dupaklu niyong asyo la kau jokolo lak. Tämä ne jotka sitten aktiivisesti. Tämä kuvaa kaujin mettiä, kun on lakmakin maksutti kunnon lakman äivyt. Kau tuakman takanunga ukuakka tapkuun paksuki. Tapak naktuali takunga kikertaukalun munga ojattuun. Tapkuak luko kiyuktakajaklutti. Sana pemik tuga ada kolong awak sisi mana kami. Sana kita kacuak neojak tu. Ekne ni tam nanga yuk lakpa pekati kiblu. Ubangu ni kiblu tetam ap tetakan ungak pungu kikik tawa rungu tak bunga. Ekne ni asi cukuk si madak pata magda. Kena dunga alam lu dikunet dikulung. Wadu wak terajak. Sana pilih saksuni lo. Tap ko ang liyo ko ang kakiyok takalak na suting. Tap ko ang payo kulugan ang aking iyong sigaming. Tap ko ang liwanasik ko. Ito nilo, ay dunik ko. Kangyak sa kulong tayo ko. Nangi akta katak sunik ko ka kakasilang magkong. Asi ak ninisukuk si ma, takatumayak na kulong ba. Sa nagsakto alok takwa. Tama tuminga pinalugang mi. Tuko nagsimak mi iknak mi ni. Wako kiriak niya kaya tuko magsuniw. Madyapu ikpat luto alob, lutik luto uga di aloy. Kukik sa kasungi ko luklo ni siya nagsakto. Ang ayok saktam na kahit luni ukuha ka. Naungin na nukaks. Tap suma. Nayok sa reakto ka doa, ang utakatigin ko ang kimakaw na ka doa, umaliyadlag toa doong matiktak mauna. Ayaw toin na kasutin, kikiktaw ang mataam na. Iman na tagko ka doing imati yun. Taam na anana niyo kautin na kasutin, sunaw bataw tulang aming kimayog kulog taap ko. Ting miso ka doong migok, anana niyo. Kini kong nilsak na tugon. Tama ang atyan na kapta. Uko ako matap sa mga yukli mo ka si mga sa kinga mga kibiyan ako. Gabyan namin. Taku yukulo mo nga. Ekne ko nung katakar na wakat lang ha. Ekne nilisukula ako paglugot nung katlag to ko nung ulingin ni nga nito habik to. Sa nagsakan. Takko nga mga kiliyala ako at mga asitok so na mingo ko nung kamso. Ako wikiti. O kauta ko nung kakso alungun na ako wikiti ako iti. O kauta ko nung takko nga nung Idag när jag var till unga sitt bäckamma och jag simmar med sin vågundan. Timmar jag raktat. Taikunga, tikinginningan när jag var till unga. Vågundan är i mig och har uppsunnit. Och jag har nog redoktat. Kajla och redakt. Asu desu kai makai kuru kuni takan nanu kaksa. Paningi tak masu katang matita. Wa kentanga. Senak sani sinna luksu wa iki orak tukuru gapta yu koktu za kuru kuni ima anu tama. Ika agam tigo. Ubu nanangak ne akama na tama ngani ujaudanga. Ukaksunga. Nubuan ni matakanan ni. Takbunan ni uyaw yung magama. Tain na kuluk tasi oksugo una. Simeo ni. Tain ko nga ayadlo no. Itili mayisukusuk. Ilata awa. Katung nga to. Uyakasok tikulong mitamang ating misok. May uyak tokasak po nga katsang. Ukaw ding waksugo. Tawam na tulo kasi wakasal ako. Tawam na nabakman itubik ka na akong man. Ningaw na akong matagwa. Ako siya ngayon kulong na kay Bakusugaw. Kakaralungam na. Tagwa, igla siya kulong karak na pangasit ako. Tam no kaktok sin sigit sarak na kami. Kakruwalog takko. Kakruwalog nito siya mapanagto. Tam na no kaong oka. Pinanilaw lang. Tao no na. O katyalaw nito. Niyawak tinong nga yung binakulog. Kapan ni kukulong minuto. Kapan ginakaw yalaw. Kapat tukulog tao. Nalun na lang ito. Tahay maablon. Naong ilato kasi yung majuwaro gapta. Niyo bakti mo apik at nato si juwaro yung. At lukad lakso ni ang ikkaya lalo ikong magkuha. May kito ko lukad wakli ko ngamna. Tay magong utili ko niyo. Tay magong takanak. Kaya ko tingwa ko yak. Iglok lang nga ko yak. Tawa na tanay to. Tawa tiyo ko nga tanay ino kakto. Tay magong utili ko ni takuksaw yung makiwa ko. So na baka pia nang ito ko nga nga to siya mang isa. To siya mang inyo kapta. Pili ko siya alulak si Majugun. Huwag isang iman nalata ko rin. Unip ka lang matatakwa, unip ka aktuaro na kapta. Kapan narob tining iman nasakit ti aksuta, isang. Isang ikapang ginakawiyak to ka rin, saglojo ko rin. Taap na, lo, nabak. Ningaw lang may suwatiwaro lang mag-iisang naksiyo. Wakay maayong makialojo nga liubang. Sa nagsakta nila, ako na kulong maiksin na klugo. To siya kasi siya akto alojo ko. Aksulo ni ata usak may luta. O katsa kayo nga. Aksulo ni ata usak may kulong luta. To ko sakta gupta. O may lukang iti ako luta. Nakakaw si siya ang iti. Ay, kapihan na Tako yo sini ubla ko tako ya ko lu sa lila ko lu ang na ko tawo na unga signalak so ni si ang tawo nga ulakto na munga yo binya lu ke ang na tawo pa tawo munga ako bilik jo mixano tay matap kay tunga jo ani tukulong ako ni mauna. So na ba niya kipalo ang okto gano ako. Mauna gulok ko dito. Ang iswa. Miki, ang yakti na liyalo ko. Oo ako. Lunga tai malinung uti jivak. Kukau naiso iming naaktaro. Ikpigi yun. Ito ka aktikaro aktum sa yukto. Sigwarung na ima aksaklo dito. Amo kami inyong mitako kami. Upa sa katakpain. Taiman na upa sa kami. Tiki, tulak ko kikak pangitan nga tiki-tiki sa lakpa. Kung nga laksugo. Asuda ko kikak mago. Nukang mat. Tiki makisunusuna wain man na kulito akulo kalaksutin. Kekliti yarugin nang maguto kong ito arugami. Anigi akaroaksung ama na makutarugin mga kutoksung nitao mga pitsak to arun nang man. Tungagab ang nasaw rongin niya ma. Sunaba. Isi marik migapta. Nik migapta. Tiga nik niak to arunak tulikaw na. Umiyak doon ako matagkan nung iglo kaktuwaro kaptalitaw na umiyak doon ang silataan. Ulak tuwaro, ulak tukutakan nung kimayo. Haan. Dahil mago, ang ikawlutin. So kay mataw na ni Maulak, si Mayuwaro kaming taw na nili. Iglo kaktuwaro. Kaung mago, tapos yung ma, iglo ata. Ilok-ilok tatay laga. So kang magyaksan eh. Takuyak to sa ping na kaiba. Takba. Tay malas, takuyak to ng naksu. So kay magukin na ngayon. So ko ibigin. Apikin naksu na yun. Nagusok kong ito. Tay malas. Aw, jatuhin nang mag-ok. Tukot sa liknak po. Bakam na ka, suka, kangat, suka magturo nang mananiya ko. Ang uti siya ka suktuwa so. Taam na isuli ka na akong nakpaka, nalulakap ko tagpong. Taim ang nga, nutakaktak palak na nitagba, unit kak na alakibong nga. Ilang uy kakasulak kulukluta tayo sumanili ukawisok taro malakapta puwigok malakapta ikaw mabalilaw kay baka kisiyan ikaw na ikaw mangilaw kulukin nadliw sila kangata ikaw naktukulubang ng mata ukawisok taro gayulaw kuluta kapya sumukimakalulaw kapta iyak paklutar. Kinaktaw doon na ni Jao Yakangap ta. Ikli ka ki Jao yung nalos sa katalo. Oo ah, so nabay ko kao yung mabagka. Ay man na ukaw joktaw wala ka mali uba nga kasi maungit yung. Uy niyok. Sangun niya kaluglugo. Sa nakakasupang niya ang ilang. Ang malugo. Katangot ako akpan. Nukangin niglo. Ang ayaw niglo niya. Ukaw sa kakasualuglugo. Ngapibala ang ilang. Sa akin niglo. Ukaw sa kakpang ilang.
0: Ilag-ilaw akabot.
1: Aki kakailak pagtuarong.
0: Tuhagalo akabot. Tam na lea ang nauyok, nauyang may utaw, lau kimayok, benig bikabut, tikenig bikmat, hitamanoak, lea nik benila, matnapong atusayak samik, tuhalaw kapi, ubanga sauma akos, akago, tuhakaw na akibok, tusayak sat unukat siya kitsi.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Stephanie Skanderas. Toronto police say two men killed in a shooting at a major street festival on Saturday were targeted. They identified the men as 25-year-old Shaquan Kwashi and 20-year-old Cesar Vernassa. She and Desjardins has more.
3: It understandably shakes the sense of safety and security that Torontonians expect.
4: A deadly shooting at one of Canada's largest Latin festivals. Toronto Police Chief Myron Demkew now says it was targeted. The two men killed knew one another, while several innocent bystanders were struck by gunfire, prompting panic as thousands of attendees fled.
3: The events of this weekend underscore the need for ongoing discussions between the police, the city, and event organizers about the measures necessary to keep public events safe.
4: Toronto Mayor Olivia Chow.
5: We will not let reckless criminals stop Toronto's tradition of outdoor street festivals.
4: Police did not provide details on any suspects, but say two guns have been recovered and investigators are pouring through an exceptional amount of video evidence. Chien Desjardins, CBC News, Toronto.
2: Iran warns it'll respond with force to any attempts to disrupt its control of the Strait of Hormuz. A military spokesman says Iran will not allow the U.S. to interfere in the strait. That's as Donald Trump says the U.S. is becoming the guardian of the critical waterway. In a social media post, the U.S. president announced the reinstatement of his country's naval blockade of Iranian ports. He also says he'll charge a 20% levy for any other commercial ships passing through. The announcement has sent Brent crude prices up, an increase of 5% since Friday. French authorities believe a large wildfire raging in forests south of Paris could have been set intentionally. Attempts to rein it in come as the Paris region suffers through its third heat wave this year. Temperature records are being broken in France and across Europe. Ross Cullen reports.
6: The fire in Fontainebleau Forest to the south of Paris is being described by authorities as of an exceptional scale. Huge plumes of smoke visible from very far away, and the images of Canadair firefighting planes swooping down to the River Seine to pick up water to then douse the blazes. That's very strange to see those planes this far north. They are usually deployed in the south of the country to fight the fires, which are common in that part of France at this time of year. All of this coming on the same day as a new report shows that there were 10,000 additional deaths in Europe during the June heatwave, showing the impact on civil society of these extreme high temperatures we've seen in Europe in May, in June and now July. Ross Cullen for CBC News, Paris.
2: Environment Canada has issued heat warnings across most of Ontario and parts of the prairies. Southern Manitoba will carry the brunt of the heat wave, with temperatures forecasted to reach up to 40 degrees Celsius. On Sunday, seven communities in the province slashed decades-old heat records. Parts of southeastern Saskatchewan are also under an orange heat warning. And in Ontario, temperatures will peak around 37 degrees in several areas on Tuesday. New Zealand actor Sam Neill has died. He was best known for his role as paleontologist Dr. Alan Grant in the movie Jurassic Park, warning audiences of the risks of dinosaurs, raptors in particular.
7: You keep still because you think that maybe his visual acuity is based on movement, like T-Rex, and he'll lose you if you don't move. But no, not Velociraptor. You stare at him, and he just stares right back.
2: Neil had received treatment for a rare type of blood cancer. His family, though, says his death was sudden and unexpected, and he'd remained cancer-free. Neil was 78 years old. And that is The World This Hour. For CBC News, I'm Stephanie Skanderas.
8: Magandang hapon, good afternoon, Manitoba. Faith Fundal here in Studio 15 at Portage and Spence. This is Up to Speed on CBC Radio 1.